0: mumaze kubimenyera tugeze umwanya wa wake up call uyu nguyu yatubwiye ngo tumukangurire umuntu we. So I'm here to do so. Ni byiza ko nawe uje timing pe ukibyuka. Hello. Waramutse neza? Amakuru yawe. Ni Jani tuvugana. Jean.
1: Salam.
0: Uwabyutse ryari? Wazindutse kabisa. Wazindutse cyane. Nitwa Anita. Nkora kuri Kiss FM. Ubu nguhamagaye live. Uri kuri radio. Aha. Nona ntabwo ufite amatsiko. Impamvu nguhamagaye? Jean uherereye he?
1: Karere ka Nyanza.
0: Nyanza?
1: Yes.
0: Oh. Anje ndi Kicukiro. None. Umukunzi wawe yambwiye ngo ngukangure. Bamwita nyibutsa ryizina.
1: Yamwitande.
0: Nyibutsa izina. Nana sufite benshi.
1: Oya.
0: Okay, mu mazina abiri basi mbwira murimo. Maranat. Ah, ni uva se. Yohannes. Maranata rero yambwiye ngo nkukangure. Yambwiye ngo nkangurire umukunzi. Wowe mubwira iki? Nako arimo arakumva uramubwira iki? Nta n'akajambo k'urukundo umubwiye? Ego komani.
1: Ndamukunda.
0: Uba wumva nta wundi wakunda nyuma ye?
1: Abe numva.
0: Wumva wamwitangira? Uva wamubyarira abana?
1: Cyane rwose.
0: Nka bangahe? Jana afite imibare. Wumva mwakora ubukwe nka ryari? Yes. Erega ndimo ndagufasha njye ndi ku ruhande rwawe. Ndagira ngo abyumve. Yabyumvise. Iyo message Maranata nizera kuyumvise. Jean wakoze cyane uje ugiye heze? Ku muhanda? Kugura ifu y'igikoma? Ugiye kugura ifu y'igikoma? Okay.
1: Ngiye mu isoko.
0: Guhaha, kugurisha?
1: Guhaha.
0: Okay. Uhaha uronke? Ugiye n'umunsi mwiza Jean.
1: Ego.
0: 102.3
2: Kiss FM.